mga bungang-bung mga mga bumbungan tabay tuwataka nubay ipakatugi mga atabay mga na bumbung mga bungay mang katamba kuve na ka sen kan truga no garen ku o kayon sa don ku bayawa no na no to na sile be su padara pa brin taran se kan kan darang na ku kata pa upagari ku kap sanang palisang ku to tro nagigilir ay na ki manau ta praya mang ko gus apu pasa